0: Good food na home.
1: Ekele mi ndi nwoke na ndi nwaanyị n'ebe a. Anyị erutele oge mgbakwunye. Ma deji, ka dị nwe ndidi maka ihe ọ zụtara. Ọ chọrọ mgbanwe ngwa ngwa. TV ọhụrụ, igwe, ịsa akwa, stroller nwa, ngwa ịkpụ isi, na sneakers egwuregwu. Chee, gịnị ka m na-ahụ ngwa ahịa Jumia na-abịa ọsọsọ site n'akụkụ aka ekpe? Rọọ ọsọ dị ọcha, ahịhịa egwu ọnụ ala, egbufere ya ruo ya. Ọ bụ mbọ!

0: o kongwasa ehi omanu ndoma njeme ọnụ ekene munu ọ bụ 77 maka n'otu ihe na-atọ m ụtọ na-egwu kongwasa bụ obe ji ọnụ akpọ na ya bụ egwu keke ime keke osi keife na-eme ọrụ agwa na ọtụtụ isi mmadụ ofe jiri gbuo ka n'ehihie a adakwara ya n'ọkụ kebe ịpasa a na-azụkwari gị nwa nọ n'ime ahịa iregokwa ahịa ịgbagokwa aka ahịa ka ị bịara ịma njakịrị bịara ịka akụkọ iri ofe akwa ịpasa kunigodi waalịkwanụ chịkwanụ ọchị dowe iruko onye bịara ahịa onye kwa ego ọnụ ọdabere ma ọ daba ahụ si ya n'ozu ha o akọkwa n'ọnụ anụkwa n'ọgụ akwọkwa n'aka very important ehihie ọma na ndị ọma ndị ọma ịma na ọ bụ oge ode jinjim oge anyị ji ekwu ihe na-ede jinjim n'ogbe ihe na-eme keke osi ka ife na-eme n'ebe ịpasa ehihie ọma na ekene gị kene ihe na-ejere gị ozi onye na-anabata gị n'ụlọ ọrụ mgbasa ozi bọgị ịbụ ọkwụ ụlọ ka anyị na-aga na isi anyị na-azụ ụwa zobia 93.7 FM Onitsha yes nọsọ
1: ode jinjim ịgba ka ịgba.

Yes, n'oge odeji njem nke tata. Anyị ga na-ekwu otu ihe na-edeji njem n'ogbe anyị, maka na mmadụ zitere m ozi ọ dịkwa ụbọchị Friday. Yes, ụbọchị Friday ka mmadụ zitere m ozi. Onye ahụ ejighịkwa m nọmbịa na Facebook ka o zitere m ya, sị m biko mmiri ụtụtụ na mụ nekwa ihe ọ na-arụ, nekwa ebe ọ na-arụ, kama na biko n'onwe ka m ga-esi kpọrọ onye dị otu a, ọ bụrụ onye nwe ebe ọ na-arụ, sị ya biko nụ, ya biko kwụọ ọnụ ha ụgwọ ọnwa na April ụgwụrụ kamgbe Saturday, Friday bụ 8 ọkwa ya, ọ dị ka 8 or 9. Yes, ọ sị m na April agwụgokwa kamgbe na akwụbeghị ihe ụgwọ April, May a na-agbada, na otu a ka o sikwa ụgwọ ọnwa nke March na ọ kwụghị ya na 15th April, na m na-ekwe ụgwọ ọnwa nke April kịta na ọmaghị mgbe a ga-akwụ ya, na m na-ekwa na Friday, either 8 or 9 ka Friday bụ, na m na-ekwa na m biko na ọ bụ na onwe ka m ga-esi nọ bịa kpọpụta onye ahụ, si ya biko ya kwụọ ụgwọ ọnwa. Ọ da atọkwọchị. It's not funny. Ọ dara atọ ọchị cha cha cha, maka na anọrugo m n'ụdị ọnọdụ ahụ, so I can relate, I understand. Mgbe mmadụ kụ n'ụtụtụ, ụtụtụ

eziokwu eziokwu, onye ọlụ nwere ụgwọ nke bụ eziokwu, maka na onye ebe onye na-arụ ka ọ na-eri, dịka ndị Igbo na-ekwu, onye ruo rie ebe onye na-alụ ka ọ na-erikwa. Ihe anyị nọ na ya bụ n'oge ode jinjim na Wazobia 93.7 FM Onitsha. Aha mbụ mmiri ụtụtụ, mmiri dere edo, nwa ahụ ji ya na-aba n'anya. Anyị penso Chineke, ọ bụrụ na ị ka na-esonye anyị ugbu a, ihe anyị na-ekwu abụrụ gbasara iji ụgwọ ọrụ. Maka na mmadụ zitere m ozi n'iru akwụkwọ Facebook n'ụbọchị Friday, si m biko mmiri ụtụtụ, biko nụ na mkpọku onu ri onye dị otu a na onye ọ na-arụrụ ọrụ na mhie onye ya na ọ na-ejighị ụgwọ n'ebe ha na-arụ ọrụ, na ụgwọ ọnwa March na akwụrụ ya na 15th April, na ụgwọ ọnwa April ruo n'ụbọchị Friday ahụ o zitere m ozi bụ 8th of May na akwụbeghị ụgwọ ọnwa May. Mwere na-ajụ n'ehihie, gịnị mere ọtụtụ ndị nwere ndị na-arụ ha ọrụ, nwere ike ọ bụ driver, security man, gate man, cook, nanny, ma ndị nwere ụlọ akwụkwọ, teachers, ndị nkuzi, ma ndị nwere sales girls, ndị nwere sales representatives, ndị nwere group of staff, gịnị mere o ji afere anyị arụ ịkwụ ụgwọ ọnwa ma ọnwa gwụ? Irutugo n'ụdị ebe dị otu ahụ, kedu ka isi wee buo ya bụ ibu? Ọtụtụ ndị n'ime ha, ọ na-afịa dị ha ahụ ịkwụsị ọrụ, maka ị ga-asị ị resign ya, isi na ị da-arụzị kịta nke ị rụrụ arụ ala n'iyi. Ọ dị na ha ma nkwụ gị ụgwọ ha ji gị, ị ma nfụzi ebe ị rụrụ ọrụ, maka na ọrụ adịghị ọnụ n'obodo. Ị na-agbakọzi na-asị ị resign ya, ka ịkwa n'ebe m ga-afụ ọrụ, ka ebe m ga-afụ wee rụọ, ha ga-akwụkwọ m nke ha ji m eji? Ị nọtụgo n'ụdị ọnọdụ a, irutugoro onye ji kata aga ụgwọ, isi biko, hey, I cannot come and kill myself.